Ayun, sabi. Sobrang bigay ang churis. Gusto yung sabi niya. Truly means lots of plateau items there.